Kothele Mskhosi. Right now, ufuna ukuthi akuxoxele kahle indaba leya sesikoleni ukuthi kwenzakalani. Kuthi wena wayekwada njalo ngi winter makuvela iheater isekuveza imbali ngesama. Usijene ukuthi wena kwenzakalani ngawe. Uthi bakloyile kanti abakloyanga. Yo. Ushaye Mark Zuckerberg ufuna imali yakhe. Angithi wena bolo ukuthenga data. Ukuthenga data ngathi wena. Lokho kumnanda ngathi. Cela uqhubeke ngayo le ndlela leyo.

ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole shapo fanaka, ha o kgole shapo da. Tshinogonogo ha seyo motho mo sebetsang.